yera do. Nini tiri rijani joti chupali midi yeri niya tiri gama panyuwa ijamino romo. Dai rokin wachi miti mewa chukulu babara ikani. Babara ikani rupa. Nena, ikabera manu.

wera tamu tu yari yeng tamu pamudo akawera tu yari yeng gogol ni pamudo akawera tu yari yeng gogol pamudo yaja makatin me veke me ko ayuk ko miele bol latin Yeye, tamo pamodo akawero, tura yera yengo gol, pamodo akai.

yonget, jami yonget, ngeje konge, musaka musaka. Government ni me NRM dia di mukinango. Government ni me NRM dia mi yonget, jami yonget, ngeje konge, musaka musaka. Ndaba, angku musaka musaka ini ni antang yokin agonyo. Kali ngata kubile munu, inuwele ampia lumu ni musaka musaka, kari shua hili, eno musaka musaka gonyo ni ngopamu. Kuman mai musaka musaka ni gonyo ni ba, kuman mai musaka musaka ni gonyo ni bunu tuonu bunge, kujole musaka musaka ni gonyo ni mare kuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba, kuman mai musaka musaka ni gonyo ni buni mitunge, dong musaka musaka ni gonyo ni mare kuri komu dong. Oh, yeah, you're a better girl.

0: Kara yiri le lo doka teke. Mini orin. Ti kar me nyual kere ya ba ye mie. Ma muna ana penyo chwaro kengba. O keng de gero leng o keng te o lo koma. Ma chwara ana penye aduora. Iye lo nono. Kara re yini nyoma kara nweri mo mo ne dojo. Ane ati na me nyual le mora mara weke ti pito. O keng kuchyo nyobale na me bale yitoti. Keng kau kuil, ado e kore ba ye chapek. Ai te gi ra gi ba bola che mo ho. A cho ka na chen, wi a ti kena. Ba la we so ba ye mori mo lu mi te cho.
1: Na mi no mi o da hane. Nye ro biu te ko bi ke wa ha wora lem nye hane. Ma na ne no jo ntu twa. Ko wora pen ngwa ra ji o gi.
0: Ma nye ro Onu oko me yimele lo ene ne rirwe nyakone Anye akara ma chwe chwe kwene kunu beo da kera da Oke nge jwa mito tino Nyo cho nyo yin yini yoko me giri yo yon Chwa ripe yele shimda nye dogi yin Acho wane kan Oke nge kare dog shim oke nge ne nengir wae Kadwo shen sheni Wao ke sheni Kadwo shen doga Wao ke doga kara ma chwe chwe kwene Ma nye ha tuo para Para ne ka kira koba Kum kape be botino Ama nye ha kaya beno kwele shinda choray Misho me koma dede Menga bude do ataro Menga lila loki yelong Adwa ghe pe wa Kaya wuyo chero yel bete pere pere pere Onino koba Shoma nina kwele ko Ma nye ha ti pego
1: Ma chwari ka duwo kong dang Ka chwari duwo dang kong wiki kare Kani shoma nino na dana ha